0: Brown ni mwema paka sa mfana gamla bu gamela wa tia kwa
1: sa tia kwa tia siye tia siye
0: tia wakacho se ya wanda ni just get ready
1: yeah
0: fa si share tu mwona fi
1: ya o nye nani se nyami aduma ya wada o mani nye kwa bina santi on behalf of Jason Stempsey mwono ese o te 4,000 gana sidis ama enyi pe minu neche se oba kufu pia binye 2,000 na wini ya dema emano eti se o yoba na o yejedini anasa fina pe social business asia edi oba yene so beba ye studio ha eni padu ebeba no ebeti mwenye na masem na mini kufia san ayi emu mienua zasi kei ya debe mao na ya berese eti ufo sumebua mwa mwa ye contact ni adie no ye di yuko mwana ye ti omo sa mwa sa mwa sa mwa na kwa yese ye kwa ye view ye ni mwenye na aswa tia se ena eye na ye nyamani nye fe iti no mi ako pisi nyami aduma ya wada ema edu ubeba studio one after the other na ye ni mwa disa mkobo eti ema edu so man ye besha midiri se eti no also ye ni se o man se eye anopa 7:30 to 8:20 a.m. anopana 7:30 to 8:20 and ye di se jumano shena so ye ya wada intel to be to me first time ye me pe 500 gana keke kradia ye vivi me pe bese 200 gana kradia se me chibo for me pe bibi kradia kwa 2 minutes eti no se ubi si oma 2000 gana man it's a big deal a big deal pa eti no wada roma
0: gana shena so etu
1: ekana aman galam se to jayo
0: all right yeah.